yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line ni mama yin o oni lojo kokanla se be se joko yen e le ki hallelujah nla meje ti a ba ti wa ki hallelujah meje yen tan lori ijoko a wa dide a ki merin e joko pada adu ataro yi iwon ba won ti an ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gedegede o olodun fe fi ami si o lara o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e wo mi o ogo merin te wa fe se si Jesu ni o ogo merin te fe se si omo Maria ni o ogo merin te fe se si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo ko je o se itewo gba e joko pada e joko mo mi bi n ba ti ku n bi nisin 6 mo ni ma do Facebook 6 la ro ni daji kutuwai angbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo Sunday eje so pe Monday ta ti bere ola ni o pari and gbogbo sona church wa we ma la nbo awon kan ti dele latana awon kan si wa nbe lati jo Monday we ma lati wo de wo moto gbage le fe so kale ni we ma Jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare o ni mo fe ka fi gbadua loni o ni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary e ti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le dase pelu agbara gbogbo eyin omo olohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa ibi kan to le feyin ti because involvement to mo si you was see me je n bo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti n bo mi laaro yi olohun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latohun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in a subject matter enikan ni kile wi yen idasi olohun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olohun ba bayan dasi nkan and case it in benle mama so ni lo kolo won bo dasi ni se situation won mo re so ni lo kolo won bo dasi se on ya yin lenu ki se gbogbo case lolohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e do bale e wa koju soke iyen ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 agba adu atawon omo awon ji David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti iranlowo mi yo ti wa oni iranlowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go le leyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi
lona meji gbogbo yin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo yin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo yin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo yin te wa national church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ake anointing ara yin seju mi meji meji anointing mo fun awon eyan Jesus city to yin ta fe fi se ta fi nse na ni atojo Wednesday latin lo oil so gbogbo yin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani ko ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olorun jo ba mi da si oro mi ba won mo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olorun ba bo da si asi you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbo bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu o mo le mo olorun bo ogun ni ti olorun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun mo fe loyun olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe o si mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo se baba ti gbadura tan ni sin mo so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni ago mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor e gbadura yi mo mo toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 enikan ni se so si yun mo se bo sese bere ni nigbati bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin be awa gangan be nu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa n ba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu source gba ball wi tori ko si telomi obasa ni omo gbe church won pe nkan lojiji o de lojiji esa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu ise oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi women convention le ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigbati olorun emi awon woli ba won da si loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ewo ogo fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso Nigeria awa la se ma rerin o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ojurito gbogbo eni to ngbo mi ki olohun ko dasi oye dide mo mi e wa dide dadi e wa mo so tele mi
Ben omo lo waju to omo lo eyin laaro ni Saturday baba mi dasi mi

0: Oluwa mi banda si baba mi dasi mi oluwa mi banda si esa interfere nu so niye a to to win is tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kini di ai je be ebi ni ai je be yeye ni eyin mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olohun ba bo dasi owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba o da soro oga re ah won yan je e ki gbe baba arifin po ba n da soro mi olorun ojiji arifin po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign
1: non-stop.